Nakikinig ka sa KKCR Hanalei, KAQA Kilauea. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan at mabuhay!